mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada osu osu ko oni gangan la side ipade agbara nla today is 14/08/2026 an lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je ojo iside ipade ipade agbara ta tin kigbe lokan ojo kan gbogbo eyin omo olohun te ti de comfort life ri boya o wa nbe tele ni won le oku nbe ni o lera re ku nbe ni o wa nbe presently ni o gbogbo iwa pata to ti de be yen ri emi olohun ni ko wa damajem wakati kan ati ogbon iseju pere pastor dekunle epafras wo li yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temidire market gbagi titun ni ilu ibadan inu church wa titun odo won e pari e bo won pari e won pari e osu kejo yo gbodo lo ko to do osu kejo odun ti nbo olohun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi in ta nbo wa se laaro eniyan lagbare ni to laye atohun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and olohun ba nbo oni gbagbe isele yi ti jesu o fi de e mo bo bi pepe kin ti e to so nkankan e mo bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti olohun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo kokan gogo se nje ti olohun mo gbe nbe lana ma tun gbe we loni na gogo se nje ti olohun so ka to se nkankan e mo bo eyin wo le fe bo olohun do wo po laaro yi abe ti ba do wo po to notice pe o bere si se o daada e wa do balen bi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: E ki gbe ni baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo salati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba tin gbo mi hallelujah mesan leke wa kan ke se ri nti won pe ni ran lowo ju bo se ro lo Jesu ni je ran lowo no wonder lo bi so pe lowo lowo ran lowo ni igba iponju so gbogbo bi te ba tin gbo mi ka to mo bo nu church se ri laaro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o ba di 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se ti n ba pari ma mo lo gbugbe eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere ni 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere 6 yo pari 7:30 imi o bere 9 emi o ni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbe o ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so a ba mo lo a fe wa da majemu ni oda so le foke kajo hallelujah mesan somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyan omo olohun e mu omi yin e mu dani se mo pe 6 la bere la re eh adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 oh o ni se pelu ori ofe o tun bo ninu service la re lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bo tu water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o but sa mu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na a jo gbadua po ni 1 and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyen o bere ni ago mejila se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni titi ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni but ti e ke se dandan mo duo to ba ti pari eyo kan 1 and a half hour mo lo and interfere se la ro iya to gedegede nbi o ba duo si mo sun mo be o e wa gbo nkan mi ni waasu kankan la ro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba to ba to wa di inu service loni a to mo so siwaju ati siwaju si kini kan sele olohun ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fidile si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ranlowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo mbegbaya ni igba mesan emi ni ranlowo kan an ba se n ba lo yi eyan omo olohun sunday ni o je holy communion service sunday ni o je holy communion isin abami ni ni holy communion service ti n bo yi ah mo le le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion lati iwo road e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere to ti olorun ojiji nbi garage yen and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi olorun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church
1: oruko mi ni adeola ogo mi de atanda ola mi dokun
2: ola mi dokun e to njoko mi
1: ah mo dupe lowo olorun alaye mo dupe lowo olorun to wa ninu ijo ti ko kuro oba to po aidibaje aisha aile pin ki olorun to po nipa ti agbara owo kenbe re bija balogun nile balogun lodi oba to nsaje ogun lalo to nsaje ogun labo kini we ya juda oba to diyan mi yan mu ninu ole ode kunle e pa fra mo dupe mo
2: won lo ba to ndu yan mu yan mu nu yi yan mu yan mu
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ta wa si 77 ka lo bi
2: ki lo bi
1: ah
2: ka
1: ni CRV 1000 kini mo di sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole ri se bi mama lo nse birthday ti an ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere nkan to fe mo ni ti ba ti sile kon e kon fe mo si gbogbo yoku mo ba ni okay bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi ka ni mo sha
2: pe ka won na won ki gbe pe ka la won fe e je nbere ki lo fe gan sida jeso lu awa
1: bi mo se wa daye mi mo sa tenu mo mo sa gba adura e leyin gba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo so mo se dele mi wa laaro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en tun mo wa n gbe mi o ti to bi 3 months ti o fi okada wa gbe mo o ma n dun bo mu kan wo njo yen pe nkan to lohun fe se ko se fun mi so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so only uncle mi kan ati kekere unlike ajo
2: ege ah
1: so won wa sha ni awon fe ra ka won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbo orisirisi moto mo an ah won so pe meji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like say abi awon de like eh big daddy mo wa ni ase ka meji le fera won ni eh o da be mo ba ni okay ko to call the story short sha ngba to sha ma sanwo bon se sanwo meji
2: won sanwo ka meji
1: so any e wa ni ka send details ta ma fi se iwe moto mo wa ni on ke send the details o so won se send the details ti won sha send le number mo wa ni ikeji nko number ni send the details e
2: won ni e send ti
1: ah send details mi ba ni se nko to fe se ko ma je ni e duro pe awon ti sanwo ah mo ba de send mo sha wo pe ah so se send the details mo sha send e to my surprise bo se dipe ni yen pe mi pe ah information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yin
2: won sanwo moto fun yin
1: won ni yen mo wa wo ba pe a se be na ni
2: adua
1: do awon agba ko ki lo re ti mi bere marun mewa
2: na wo bayi gbogbo n to ba fe nu so po fe e de mo ye awon to le se ami orun yonde fun moto yire eke ka mi da sida ki se gba te yan ba to ra ko to ni awon ti o ra nkan fun o ti won bi se birthday re ka won bi se birthday mama yi lai na ti sin gba ki emi mi mo ko yonde
1: so bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a ta te raye si pe plate number ati awon kan won ni se gbogbo e
2: e se gbogbo e ke je mo ye
1: so won sa ti se so nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun
2: mi gbadura fe ni
1: ba mi gbadura fun tori ati kekere na lati fara wa be yin so mo wa fe ro awon eyan pe olorun gbe nbi o olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipa se mimi le salaye but ko awon kan wa takora wa jo secretly apera wa ni kingdom announcer of Christ anything that has to do with this ministry la ma dawo fun
2: le ma dawo fun
1: anything that has to anything won de wa sin bi ko wa sigba ti mo le pe won bayi bi elo ma so pe ye bayi a de o ya fi se nipase be yen orisirisi nkan lo nsele si won to di pe telomi ba gbohun papa mi to ba wa gan a wa ni ah wo baba mi ti de wa so gbe won dodo yi ani mo ti wa lori online bayi so mo dupe olorun so mo fi ebe yi
2: dupe ebe yi dupe na we e diju yi bo se diju to se ami ka re jade bi ma ti da konu kan re ti e ba se nto fe ki gbe oko mi jade amen. Sit down.

0: Nice. So bo bo bi te ba tin gbo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o ba di 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma lo gbogbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere 6 yo pari 7:30 imi o bere 9 emi o ni ku nu church ti ti bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbe o ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so a ba mo lo a fe wa damaje mu ni lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojije bi garage yen
1: oruko mi ni Mustafa Omowumi omo ijo yin lori afefe ni mi baba mi olorun pe ojo mi loju ni gogo ne lo ngba ni fin ya mi lenu nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi pelu opolopo gbese
2: gbese
1: e ni ba mi
2: o telo
1: o le ni 5 million
2: aish
1: seta ti ota mi je oro yin sa di ronu mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo e lo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba mi ode kule pafamu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo wa bere si ni po program nigba to jino su kejo odun to lo o mu mi wa ayipo le meje nigba
2: e meje
1: ni dadi nigba ti won pe ore majemu ore abesi mo sare jade mo fi 5000 le nigba to tun do
2: e wo ngbese ti to nsan
1: mo sa un wa gbo wa sati ko re majemu iri pe owo ti baba ba pe yin ni pe mo n jade mo n file bo bi mo se file ti mo n dele olorun pe yin ya mi lenu instant gbese yen die die die ngba to wa di april odun yi mo se ri pe olorun jo mi loju lo na tin te lero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: ni daji olorun wa pese moto fun ni mo de gbe wa yin be nbe
2: gbese yin ko
1: olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lo nara lo ne
2: e ba tun gbe moto wa ta lo dabi re iwo lo ba won oba won ori moto re

0: Nice. Gbogbo eyin omo Olorun wa gbo nti mo fe so yi. Ah, in ta fe se laaro iya to gidigidi. And wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri. Le mi Olorun ni ka kojo. Gbogbo eyin omo Olorun, e mu omi yin, e mu dani se mo pe 6 la bere laaro yi. Eh, adua ta mo gba ni 6:30. Omi number 5. Oh, o ni se pelu ori ofe. O tun bo ninu service laaro yi. Lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bottle water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o ti but samu omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti yin na a jo gbadua po ni si omi yen ti n ba ti gbe gbogbo awon testimony ran lowo itan wa da omi yen mu wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se n ba lo yi eyin omo Olorun Sunday ni o je only communion service. Sunday ni o je only communion isin abami ni ni only communion service tin boy ah mo le le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break only communion and gbogbo eyin te wa ni UK lagbara Olorun to ba di Tuesday on the 18th yen ni pe next week Tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no intin owo mi je nfo owo mi kan mo re 081 6337 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ri flyer 081 6337 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki n fun yin ni flyer mo pe mi o
1: oko mi ni Mustafa Adejoke mommy mi lo ma wa si bibi yi ton ba ti wa nbo lati 77 shop mi no ma yasi o ma de omi atoro wa emi na ma mu
2: e mu nbe bi a ti wo lokun la ti wo renu
1: gba to di match emi na tele won de gba ti mo denu gate yen mo so fun Olorun mo ni wo Olorun emi na fe ni ready to wear factory
2: ready to wear factory
1: ma produce aso small shop ni mo nlo gba to wa di 77 march yen ni mo wa o se di april bi middle of march store kon wa le gbe shop mi o to bi times 4 shop mi so awon ni to wa nbe wa move out baba to wa ni be wa ni se mo ni interest mo ni mo ni interest ti mo se gba ni
2: e gba shop mo
1: be ni mo wa gba mo the first one yen mo fi se office mi ibe lati man pack oja so the second one yen ti mo gba yen ibe wa ni factory mi a man produce ready to wear ni all sales a man ko si bi ta ken send there lo so
2: olowo lojo yi olowo re e wo lowo
1: so Olorun safaye gba mi emi na gba awon eyan ton ba mi sise to se wa di 7
2: e lo mo se bi melo
1: 8
2: ah e je wo video olowo mo lo mo yi ah ah wo vision this is a vision so won ran so e wa ko lo si awon iluwo
1: UK, you can share Canada, or today UK, or today America, or today France, or today Ghana, or today Australia, and can send there, we call us Australia and Lenny.
2: Lonely. The fight in the lion is not in the size of the lion. Remember, for you, the sister, me Lonia, can kill a long way. Man, Sareki. From this place to Australia, to Canada, to United Kingdom, to Germany, you want one time 1 year. I want him by wa ba dollar jere because I want not to you can produce lo song in ti nje dollar da naira mole gogo yin o dide lati se nkan ta ba ti se nkan bi dollar o se mo ja naira ni e gaju bayi lo oju mi na ni o se ti okiki yin o fi kan odomode olowo
1: da to wa di may mo wa 77 may ati pari program rush yen po gan emi ati mommy mi eni kon wa te bata mu mi so won olorun fe pada seyin lo mu bata yen mu ni gba ma lo mu ma ba yin ra emi mo wa bo sita nbe mu ni wo olorun moto e ti po nbi temi na ma join ni won emi na ma park temi na si dibe yen mo wa lo si dibe ibe ni mo gba bus ta
2: e gba be
1: eh ibi ti mo na ma park moto temi na si lele ti mo se wa je oja gbagi mo ra bata mi fun won so won mo sa pe e ma binu to ero to po ni to se wa di June olorun se moto fun mi
2: Iba go mi o ti mu mi. Na wo bayi. Angeli oni moto lo wa loni. Ki si owo e ko to oje. E ki gbe baba. Pa yé temi náà se. Sida. Mama, mo soro mo, gbo. Sawun egbe asewo náà lo tun mo ba ni. Sawun egbe onimuku mu náà lesun jo mo lo. E wo ru awon mo ti wa ri. Awon ti an ni vision ti won mo ti won se laye. Awon mo ti n ja samu. Egbe lepe. Ari di oru. E lo ni ran. Iyo nje e mo se. Eyi nkan e mo. O wulo fe bo tun sort fun joba. Pawada. Eni kan ibo ni ma se se. So simple ju. Change your way. Ojo to ba ti le change your way laye re bere. Change your church. If your church never change you, change your church. Mo wa ka mo jo gbadua. Awon ta rinu, awon ta jo nlo bi giga.